ang karati rinay anate ako ni Mowarange ang kamang asyendo kinamualian di Radio Republik Indonesia ang kawalu ngapulu ko asa ende wo RRI sama maindong karatu keto ni mawem pagkatao wo neman karati muni ni maasan a Indonesia sama ni mapakentas wo mawe indeken karati mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.